0: lati ramas sende azoto veloma bye bye fa cita si yena non zan fa se fitso fana fitene
1: temba katia ti ava yan
0: fuk yo noka ut fuk temba msain tandun domle rao na maite na zavata na tin luak visarak check na nyuva jam de luk ta na tin fuk aran masun dara ken fan rina nyara rofutunga leftona na tapka na ifa fata te ya tawa na tin luk.